0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land, oh.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer value. And ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer value.
3: Don't know, Google had asazuru ke abrugono ndi ndo hafula huru ebe mmadu iri ise na ato ndi ozo gokwara ndi meruru ezigbo ahu site n'oke mkpamkpa nke mmiri ozuzo zoro na ya bu obodo n'ime abali one na ole gara aga kpara ndi ulo oru okwu banyere ihe mberede nke ndi obodo ahu di n'aka ma buru ndi a na-akpo si ma n'aha mkpirisi mere ka amara wee si na anya bụ oke mmiri ozuzo ahụ metụtakwara ụlọ obibi ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị 5,400 zuru oke bụ 5,400 bụ ndị dị na kọmuniti ọnụọgụgụ ha dị 100 na ụmụ iri abụọ bụ 120 ma bụrụkwa ndị dị na kansụl ọnụọgụgụ ha dị 13 zuru oke dị na ya bụ obodo. Akụkọ ụmụnne m mere nọ ka anyị mara wee si na anya bụ oke mmiri ozuzo sikwa n'otu aka ahụ wee mebisisikwa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa kwuru narị ụlọ obibi ụmụ mmadụ. Mana ka ọ dị ugbu a, ndị ọchịchị nke obodo ahụ dị n'aka emekwala ka amara wee si na ha ga-ebupụta akatamkpo ihe enyemaka bụ nke ga-erute ka ha rabụ ndị niile ya bụ ihe metụtara, ebe ha sizikwa n'otu aka ahụ wee rịọkwa ndị niile bụ ndị nwere isi ọkpụtụkpọ na anya bụ obodo ma bụrụ ndị Chineke ji akụnụba wee gọzie wee si ka ha biko dododo gbagara ka ha rabụ ndị a niile ya bụ ihe metụtara ọsọ enyemaka n'otu n'otu. N'akụkọ si n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị n'oge awa dị ugbu a, ka a na-eme ka anyị mara na wee si na ndị uwe ojii nke obodo ahụ nakwa nke ala anyị bụ Naijiria gbaa gburugburu ekwela na ugbu a wee si na aka ha kpara ndị ala adịghị mma ọnụọgụgụ ha dị 148 n'obodo ahụ ma napụtakwa ụmụ mmadụ 3 n'aka ndị ntọ ahụ nakwa okpokoro isi ụmụ mmadụ 2 ọtụtụ ngwa ọgụ dịgasị iche iche nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ndị ya bụ ndị ekperima ji wee na-arụ orikori. Onye isi oche ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Audu Garuba Boso mere ka nke a wee pụta ihe mgbe ọ kpụpụtara ya bụ igwe ndị kpara arụ ahụ na ya bụ obodo wee gosi ọnaeze ndị n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke obodo ahụ dị na mpaghara Owerri bụ isi obodo Imo. Dịka o siri wee dịnụ ndị be anyị, Boso mekwara ka a mara na wee si na anya bụ ndị a akpụgharịrị bụkwa ndị aka kpara n'ọtụtụ ogige ndị dịgasị iche iche bụ ebe ha nọ wee na-akpagasị arụ ndị dịka ntọ, ịkwaso ụmụ nwanyị iko n'ike, igbu mmadụ nakwa ọtụtụ arụ ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị akpọrasị n'ime ala anyị bụ Naijiria ma bụrụ ndị iwu ala anyị megidere. N'akụkọ ichere ụmụ mmadụ aka mgba ga-abụ ihe a ga-achụ ọsọ ụkwụ eru ala na mpaghara Bende nke dị na kansụl ụmụ ahịa n'ọtụ dị na ya bụ obodo Abia. Ebe nke a nọrọ wepụta n'ihe bụ mgbe onye kọmishọna okwu banyere mbara ezi nke ndị obodo ahụ dị n'aka bụ onye a na-akpọ Filimon Ogbonna nakwa ndị ụlọ ọrụ okwu banyere ala mbize nke obodo ahụ dị n'aka jere nleta maka ịmara ka a ga-esi wee kwọrọ ya bụ nwanyị ukwu wara na ya bụ ogige ndị a. Dịka o siri wee dịnụ,

kamere no ka imara n'eziokwu wee si n'ogige ebe ya bụ ala mbize na-enye ya bụ nsogbu na ya bụ ndị ejere ya bụ nleta na ha gụnyekwara ogige ndị dị ka nke dị na mpaghara ozu akọli bende nakwa nke dị na mpaghara atamide dị na mpaghara ụmụahịa n'otu dị na ya bụ obodo Abia ma bụrụkwa ebe ya bụ ndị jere ya bụ nleta ahụ nọrọ wee tie mkpu n'oke olu ma kwue ma sị na ha ga-ewere ọsọ na ije wee wuchie n'ogige ndị dị otu a maka ịhụ na ya bụ okwu banyere ya bụ ala mbize bụ ndị na-achọ ilomi na ụfọdụ ụlọ ndị nọ na ya bụ ogige nakwa mkpụrụ osisi ndị nọdebere ha ga-abụ ihe a ga-esote ma sochie na-atụfughị oge ọbụla gị. N'akụkọ si n'ime obodo Anambra wee na-eru anyị ntị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme na ọka ịmara wee sị na ndị ụlọikpe bụ nke na-ahụ maka ụmụaka nakwa ndị a kwesịrị iko n'ike na ihe gbasara mmegide nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emegide onwe ha n'ime obodo Anambra atụọla na otu nwoke bụ onye na-eji ego achụnta ego nakwa ndị ọkwa aka ya mmadụ atọ ndị ọzọ nga na ya bụ obodo ugbu a banyere ya bụ ebubo nke a na-ebo ha wee sị na ha wakporo ma kwasokwa otu nwatakịrị nwanyị isi na-adịchaghị mma iko n'ike ma tụwakwa ya ime. Akụkọ ndị be anyị mere na ka anyị mara wee sị na ya bụ ndị ihe metụtara bụkwa ụmụ amadi bụ ndị emere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na aha ha bụ ndị dịka Christopher Nnamadi bụ onye gbara afọ 54 nakwa Kennedy Udogo gbara afọ 34 ma bụrụkwa ndị mere ka amara wee sị na ikpe amaghị ha mgbe akpụ ha wee jee na ya bụ ụlọikpe ahụ. Mana ka ha kwụsịrị sị na ya bụ ikpe amaghị ha ndị be anyị nọ akụkọ a mekwara na ka anyị mara n'eziokwu wee sị na onye ọkaikpe ya bụ okwu dị n'aka ya bụ onye a na-akpọ ọkaikpe ọnọchie nyekwara iwu wee sị ka akpụrụ ya bụ ụmụ amadi a wee tụnye ha n'ụlọ nga wee ruo n'abalị 5 nke ọnwa ọgọst na-abịa abịa bụ mgbe a ga-anọ wee tinyekwa ọnụ na ya bụ okwu ọzọ. N'akụkọ si n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee sị na ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti anwụchiele nọ ma kpụgharịkwanụ ndị kpara arụ mmadụ 12 na ya bụ obodo. Ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti bụ onye a na-akpọ Tochukwu Ikenga mekwara ka a mara na wee sị na ya bụ arụ ndị a na-ebo ya bụ ebubo bụ ndị ejeji ugbu a. Tochukwu Ikenga ndị be anyị mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ya bụ arụ ndị a ya bụ ndị a na-ebo ebubo bụ ndị ejeji ugbu a kpara gbanyere ajọ mgbọrọgwụ n'ebe okwu banyere ịkwaso ụmụ nwanyị iko n'ike ịkwaso obere ụmụaka ka na-eto eto iko n'ike nakwa ọtụtụ arịrị ndị ọzọ dịgasị iche iche dịka o siri wee dị nọ. Ikenga mekwara ka anyị mara na wee sị na ụfọdụ n'ime ya bụ ndị a kpụgharịrị gụnyekwara ụmụ amadi bụ ndị dịka Chima Unyanwuna Emeka Mmụọ nakwa Okafọ Chibundu banyere ya bụ ebubo a na-ebo ha wee sị na ha tọrọ ma kwasokwa otu nwatakịrị nwanyị bụ onye gbara afọ 14 iko n'ike na mpaghara Ananka nke dị n'obodo ahụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị kpagasịrị ụmụ arụ na-adịghị mma na ntị ịnụ ma ọlị na ya bụ obodo. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nje goli ọgwụ na ụka ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụkwa nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye unu n'okwu steshọn. Mana tupu anyị a na-achịsa ọwara ga-ekwenụ ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị tata ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na oke mmiri ozuzo ataala na ndụ ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị asaa zuru oke ebe ọtụtụ ndị ọzọ ghọkwara ndị merụrụ ezigbo arụ n'ime obodo Jigawa.
ndị ọchịchị obodo Abia ekwuola na ugbu a wee sị na ha ga-ama ọsọ wee pụọ mgbe a maka isote wee sochie oke ala mbize bụ nke na-enye nsogbu n'anya bụ obodo. Na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata aka akụkọ si n'ime obodo Anambra wee ruo anyị ntị mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo anwụchiele nọ ma kpụgharịkwa nọ ụmụ mmadụ bụ ndị kpara arụ n'obodo ahụ. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu nụrụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Ebe onye kpakwara m aka n'igwe bụkwa nwada Tintomato bụ onye mbekele na ụkpa wee na-ebugakwara n'oge awa dị ugbu a. N'otu aka hụkwa ka nsị wee ma bụrụ nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị taa. Uwe m na-ekwu ma na-asị na ngụnụ Jekọ ka hara bụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwanyị. A sị ma ọ bụ arụ isi ya biko dododo bụ akwara agụba. Ma unu echezọkwala n'isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ga-abịakwara unu mgbe ọ ga-eji nkeji 20 wee gafee elekere atọ nke uhuruchi kpọmkwem mgbe ụbọchị abịara unu kwa izu ọ bụla gị. Onye anwụkwala m ibe ya efula bụkwa ụfọdụ na-agọrọ ka ha rabụ igbo bụ igbo m dị nụrụ olu m n'oge awa dị ugbu a. Ndewokwanụ igbo mụrụ.

0: gangariyar ɗanɗano domin jirka daddaɗan miya da jollof yi zaɓi mai inganci. Zaɓi gwal, zaɓi dunkulen Terra Gold.
1: Dunkule ɗaya dama mara iyaka. Terra Gold.
2: Osuba sidike laye lo, sidike laye lo. Sandiya diye lawon ma tun se sidike laye lo. Omo mata lobo ko mara lawin o pada ti dopin. Santa gbara ka son yoku leta sidike laye lo. Santa gbara ka son yoku leta sidike laye lo. Ko to ba ti ba je electrical appliances, computer, ati computer accessories, please ni. Won fo ko si lori

0: kamar su ne mai cikakken aikin kawar da zazzabin cizon sauro masu kasuwancin sa ne kamfanin Genit Pharmaceuticals Limited idan alamar ciwon ya ci gaba tuntubi likitarka a karan ta kasidar cikin mazubin
1: ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru A wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da bacin ke ƙara nisa sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
2: a sha data da na sanya ta ƙari
1: Just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto updates ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
1: me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka don kar waya ta cinye
3: more datar ka kuma leave it on red
4: Ga kwallon duniya na FIFA 2026 ya gabato. Ka duba duk gasa 104 a Star Times. Tun farkon kwallo har karshe.
5: Kuma a wannan kawo ba kallo kawai bane, ka kalla ka ci.
4: Kai subscribing ko ka sai Star Times decoder. Ka samu daman cin naira miliyan 10 da kuɗin lodi daga naira 4000 ku charge ta Star Times app ko ku ziyarci office din mu ko dillalan mu a kasa baki daya Star Times.

0: Kivo Crema.
1: Lokacin jin dadi, sai Kivo Crema.
2: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
3: Yanda kuke tafiya haka, tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Shakomix zai sauke muku tarin.
4: Malam Kemis, sai Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
5: Gashi, yi amfani da magani tari na Comix.
3: I lallai, Comix na warkar da tari, kuma yana da saukin sha. Ku bude, ku sha, nan take ku huta.
6: Comix kuwa, tabbas magani ne.
3: Tari, sha Comix yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari bayan kwana uku, ku je ku ga likita.
7: Osu ba si di ke la yin lo, si di ke la yin lo. San di ya di ye la, wan ma tun se, si di ke la yin lo. Ogun mata lọpọ ko mara lawin o pada ti dopin son tagbara ka son yoku leta si dike laye lo son tagbara ka son yoku leta si dike laye lo ko to ba ti ba ti ba je electrical appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o si ko non ta lo ba si dike e wa ara lodo won a ma fun lo oju eje o so si ni foniṣe osu ose ose foloja ose e le san losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu mejila te ba ti wa sunday daddy 50% wa gboja yin fun yin o ma so ku die die ko si owo ni lori e o zero interest ni won fowo kan si lori e le download app yi lori app store.

0: choose.
1: Choose Milk, co-funded by the European Union and the Danish Dairy Board.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari na yi muku bayani. Kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, data da na sanya ta ƙari.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
2: Me ya zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it 100.